Si piching athe si, bai ko piching athe si, bang e tang alonong ti.